Ima pasapun, ima pasapun chaype artistas punurapun kuchu, saikurapun kuchina chaype artistas kasi. A ver, richarichina kachun, richarichis. Chaype kasan.